0: Webonda bondene, wesaruni, mundene, kebandene, obisine, kanokiringa aso yaku. Nasukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde uri. Dikira tanga sibakuba rewende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
1: Ijiri na ndaika ijiri shoshi ya rekeni ukinya mudhikiria good morning na ibuwe gano ntubago tanambere kudhikiria Meru FM dina kanya na mugeni okwa ndaike na iji etakwa hope nuenko enda tuwara niria nawe karuki rigaka mbere yau ingo kwenete soko fasta iba kuweja na mbecha na ndina ashi indi aja anto 60 na mushindi ura munene ukama tangiri 65 ende na shindi jababa 0741 karigia na 415 kwena 0714 karigia 321 kwena 0729 karigia na 153 bale aja bondhema na mushindi na wewe eto ura munene ntumiri aja na urea ukukamata chiringi ngiri mirongo etantato na idhano ndaike na ije mudhikirio kwa na dhai tukwalia we na watere mbeche iji tia tigago ikirwa dhai iji apana tukia ragia uju pesa akonazo chito nyere dhimune ya we alitua Duncan Kithinji Duncan Kithinji congratulations nwe umbete kwethiru wa watete mbecha iji tawasawa na inkuona idha enere idha ijiri kweta idha idha tu inenkeri antubange o aja barana boba kuona tuanyo tutu ora tu kweta no u tu kweta tuki eja kwantu na idha enere di nenkeri antu 70 kanantu mirongo mguanja babareba baka mukira chiringi ngiri idha tu idha tu idha tu nao kanya waka nkwendo kunenkeri iko kenda na kwa geria mbati yaku inya star 671 ash anto 70 abajo kingiri idha tu idha tu idha tu na mushindi ura munene na we aeka mataka ngiri mirongo inana ngiri 70 ki anto 70 bageta na ngiri idha tu idha tu na anto muntu mwaga kamata ngiri mirongo inana mbere turi ikiria chitha idha tu shiongwa kwa uwa ajo kuiwa nkigwa etero ntubu ngito nyakiri mugeni okwa ni onko endo kunenkira kanyaga kanu ntu kompyuta nirugukite nikenda uwa wita na mbere goshiriki tuanyi turuguri uga muntu umwe bairi badatu bana batano anto 70 nte kuona jaka umba kwa aga kanyaga kuaja inyadhimwe kuju star 671 ash star 671 ash wainyo uwe tu box tureo tutanta tu. Box 1, box 2, au mwanka 6. Taraka box kamwe. Nano uge di tutu ingi uro kuumba. Ukainya kamwa kiu tiga nira kwa wana waga geri ya kangi. Wana waga geri ya kangi. Rugura tutu ingi uro kuumbe kika. Nyume yao, ekira pinye kuka gitwa chiringi 39. Basi mudhikiria. Kanya ikaruguri, kanya ikenure u anto 70 kiuwa kiku kinyadha idhature. Ibabati kwethura bako gwatikana na ba mukire mbecha iji kanye kiri ugwe mutaratara kijojo kajo gwata basi utikingi ugwe tia kumenya nuntu wathinga ta mutaratara jo utibi udia bingi ukurwa bibi ingi utiba ba ukulingi na dhimo ukurwa bibi bibi ingi uinya ke star 671 ash star 671 ash wainyo u nande ujuriri ya kaboks karo kuenda uwe kire pini yeku na nyume yao mudhikirio kwa message yekeja dhimone yaku. Atu magaruke ya nini nge shokera nkamenya toanya turatu tigerenga kumenyithi uratu itita nambere kweta nambere kugeria itita nambere kujuriria na kuigu atira kanya gaku nga kumenyithi ya uratu itita nambere toanya turatu tigere endi dha itu kwa aliana agwari toanya turuguri toanto mirongo mugwanja kana anto 70.
2: Ndore akombeta kwa Boniface Kimathi mbende Meru FM sana sana kubikeria ipindi cha Murori rera egagwa agisangithiria nto na ngikwega murungu muthalima na endelea na nkorweni
3: na ni Alfred Kinwa kera kibindi cha Murori Murono nto mbeku jagite thia ndo mwaganga gwetha kana theka ginyane gwakwa kwa ngai akamwiga wega.

0: Tuwanya usi ntuko shionde shekiume kiri reggae overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM.
1: Moremi wa ndedhia, oroma ya ndedhia siya kusumbe ireko. Anu igie tuma antoja kone sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bope na sumbe njaga siya kutethele ndedhia siya kui korabuega na siena dherie njaga ya mweri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma Jumatatu mwanka juma kuma dha kumi na ijire mwanka dhainya siya rokiri bako menjithi manto unkuro kija kone sumbe siya Highcam.

0: Seamless Lee tigiti na ngarama yako Kirigori Nairobi ekuma na gushoka ni ngiri 3 peke yake gutonya ni ngiri 1500 kiri muntu umwe ngiri 1500 kiri antu bairi na gikundi gya antu batano ni ngiri 3 na 1500 peke yake igorere tigiti yako dha iji na njire kuinya star 826 star 72 hash wigwa tre tigiti onandi Ngumo Festivals ni mugidi na road trip
1: Nyomba ya Nteto Siongwa Meru FM
2: Nkato jia mwanya ni kudhula Meru FM ni Nteto jieto jia dha mguanja Tabuli kitiko to kinyo na kimedhetu ya Nteto kukuna inkeri ya jio ni getoa
3: Mwenda maguru wanyiri
2: Dilikari ya karutila Kenya wera bonde te kuendela nou Akiarigi kanisa ACK St. Martin's Cathedral County akipa.

0: ngiri idhatu wake, ngiri idhatu peke yake. Nukuibua, tigiti plus fare kuma Nairobi weta nosoka. Idhiringi ngiri idhatu wake, otebi ngio kethuroke tasuwa wawu. Na kenda umakudro ukiwa taira tigeti yeku, ni rahisi sana kedhimu yeku. Eitha ikabambe kana smartphone kanidhimu yereko wenio, inya *826*72#, wiwa taira tigeti yeku dhai, na bade kura ni Ngumo Festivals, Nemogithi, na road trip.
1: Murumburaga Meru FM iri ukinyila kukulukira 88.3.
0: Oh yes, antoba Murumburaga boto watu kukulukira 88.3. Kandi ngiro mumu dhikiri wa barabara kina kwa hata mbesa siyawe ziringi grifefte. Kwa sababu tulikuwa tumesema ni raisi sana. We adheke, nobu edhibira towa. Hello.
2: Hello.
0: Tore ya rienao.
2: Ure ariana Austin Kamwara Mutweri aka Mbiston.
0: Austin Kamwara Mutweri.
2: Yeah.
0: Austin Kamwara Mutweri uwatrete mbesi ya nadhi mwona yeku.
2: Unitha iyo ungo cheza ki 671
0: Ash.
2: Na kuregi osinda ngiri 50. Ndako wadha ingo redhu
0: ntaka. Weekend yeku ni anjererie. At least okay, dhura we kuraya sana.
2: Ndire ne kuraya.
0: Eh, usedete maitayana.
2: Ndache da o maitaya tano igoro ndache de te oya dato. Bati yoro ntachi ndere neru arema arera mucho nguwa.
0: No kuiva sunkoro ekire ya.
2: Na kuringo fete nyante kwa mimi.
0: Otu wete kasiyo we.
2: Ah, nuri chako kandwa iya.
0: Lakini, we kuringa nonda ipo kiariwe mtu wa madhabu. O, teo mwabaraba wa atambesa baka njiri kondwa nyo kuunda kayo. Nisi kayo?
2: Ayani mwete, no, yutu sitongevya.
0: Eh.
2: Ruyu ndenda nunturu huyu ntu kwezoko mbete mbune mbuo kongia to Mbiston.
0: Oh yes.
2: Tuchue kalewe nyaka ngiri 25. Mwaka yu mwale.
0: Eh.
2: Mwanda enda gambaya chucha ngiri wefte gai nya 70.
0: Ike edhule leo kinyinyan ngiri ya na.
2: Ah, amen. Yudu kudombra ya mea.
0: Ya mea sana sana. Shukrani sana Austin.
2: Ah,
0: ya, okosibe ruwe ngomu dhikiria Austini, no mua barabadhi ata sheria na bedhi oran kuwete. Kuwele tu simple, kuwele kiri anto batano ba. Badha tu ibaba se, oibo Austini asedete maitayana. Austini osedete maitoya tano nero nara asedete angia dhatu notebi alasidete. Lakini ruware, aseda maitayatna, yatano, nara yatano na kuiba suobua. Na iwe lirambesa se, yaudi ringgrifefte, ngukwelete, sheria ni simple. Kiri anto batano ba, badha tu, ibaha, bose dhete use dhetore dhete use dha kuma eitha ruki ili mwankatha ayo tebi wakado yu isi indira umo kiri bono akedhuru ake badhato kiri antopobu ondeba se dhete maita uyu ondeba tukaribaya kure nombi bakedhu waba kiri ya ngiri 50-50 ndakura alaf kiri wena awo tukari uru use dharu areka neoro ndakura kiri antopabele na boke ndato aneri batano umo kiri bono akedhuru akiri ya nandakura ni raisi sana simple. Ni wotu limaruwele murungu murungu ndika nkuenda kusetha. Imbesa nkuenda nkuendo senzi otoro buwakwa. Nkuenda manto yako yedhiro yare sawa sawa. Kienda manto hayo nde yedhwa ya karika ni raisi sana. Yokedhimu yeku inya *671# *671# Tha kumi na 50 nkuenda antubange batano. Badhatu ibaba redhetu osetha ote iba asindra. Bele nabo ibaba ta asetha pio. Bakedhwa bakiwa tairambesa sio au. Hapo. Na tukedwa tukiringa adhimo na tuwe konfamu. Na bo au emoko. Kwa hivu anjele dhai, yokithi mweku inya *671# Na anike ende kumanianea uende. Menyedhi ya rome, uraba bateri. Kwa hivu mbiba bati kudwa bakio lelia. Na uente kuenda kuwira muntoko tuweka na na mwekuro. Mi nataka kuongea na yule ambaye ana bibi. Kijana orawe jana uo kuenda mwekuro. Uyo ndio nitakuwa nikiongea na yeye inafiu. Nitakuwa nikimwelezea. Lakini chamana kabisa tutakuwa tukipatiana pesa. Tukedha na nesembesa kiri antobatano. Na kiri antobatano wamu dhikiri badhatu ibaba sedhete na uteibara sinda. Eveli na boni baba bataa karibare batio karibare usedha. Watakuwa wakipata pesa yao papa hapa. Kwa hivyo ukithi mweku inya *671# DJ.